0: the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
1: Asase a yete su e wo wura na bamba ya me kan ho asami wase ye fra me miara nyankopo a wote asada asami ne nyame a menim ne machi obia enka no ho na tsara se oya pra ko panya ko ah Sanya mi na mi tinu wa dance ya tro. Sa sa wudu wutu so. Na sa wudu wura sani mwa. Ah, omu wani mwase. Omu wani mwase. Omu nuta.